0: 531 PI. This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa le nei tai au fau. Aso ngafu aso se fulu valua me, lua afe lua sifulu ono. Alo mai au tatou telefou mai au vai fanua, au ala au faa sau saunga. Tala mua mua, o fai mua mai ele a fionga il palimia ya anopol Christopher Luxon. Ele vai aso utuona ayo le aleto e faa ua wina. Le fso soani mua fana wa onga universite ma onga mtata SS. Le sa tongi na ele ma lo pili, o tau sanga fai u o se fai longa. Ata meti u ma sa wa wina, fees free. O le nefso soani, saunu ai fatu wina fai nga ma lo ale leipa, tau sanga utuona. Tonai, ai sato tongi na o tau sanga mua mua. Se e mai le national mali malo so fata si peo na yei nei. Si mai le tau sanga mua mua e le tau sanga faiu. O le to e faa uina la. O na usau nua le fionga le palimia. E leo faa unga ina e lato. O mana o mietele le nefso soani. Fama wina e fala proptonga loia Pacifica, Pacific Lawyers Association. E se fama talanga fala wa itele le vea so tuanai. Le fama alo isui o la lato fala proptonga. Kwa tu matie e inisio awa unanga fala tu lafono o ngaru lue ai. Peo na mana iai ile nei masina. Ole sunga ile loia. Mai fiti ya Nishal Hasmuga. Kwa tofie ina adhea mfama sino lango lango le fama sino nga maolunga ni usila. Kwa se matatia mataina kwa se fanga e tia molo tato watunu u Pacifica peo na famtala mai le nato pepa o famtalanga orto mai tayo Isabella Iremia ole fatonu mata upu tautu la fono ile NZME for New Zealand Media and Entertainment na ia mawaina le ama na ia mawalunga highly commend in the new in-house lawyer of the year ile tausanga lua afe lua sfuluono I failonga tawaloa ale fala poptonga sa fatanu ina la mutanga le masina nei Mali sunga ya vatau sanganga. Ole loye sinier mtanga luenga mtau putau lo toifali. Na mawa ina le comply with Community Contribution Award. Inei lava failonga tawa loa. Ile tau sanga lua afe lua sfuluono. Ile failo ina ola ntaita inga mataina. Malana tau tinonga ile langulango ina ufana. Uma ainga iwa inu yo mata. E ala ita alonga fala waitele. Mali soifua manuia. O fala poptonga e tau si soifua New Zealand, por New Zealand Nurses Organization. Le topu tanga tabuhi kaitiaki o Aotearoa. O le unisili o na telea New Zealand. Ma le fala poptonga tau aloa e fai masui. O le silia ma leona sulu afe tau si soifua.

0: o tau si soifua fatosanga, o tau maiti a onga sa ili le tau si soifua, ma tangata fai ngā luenga, ili ma tanga luenga o soifua ma loloina. O tau si soifua mai le NZNO, o lo ngā lulue mo te fatuora, ua la tau palota e talia le ofo la tamai, e o po le collective agreement, ina o mai se palota fa ilo ilo, ta tapu nie le asfalaile asuli mo me, lua afe lua sfuluono, ele mai ai o feu tanga inga, ua loa o masina o fela fuai, ma le fala po tonga tau si soifua, e mai se mtanga luenga o soifua ma loloina, po te fatuora, e silia ma le torsu valu afe, sui o le ne uni, na anga va ai palota il palota, fa alia le sui o le uni, tau si soifua o John Barrett, e fa fitaia sui umo o le uni ata mai tai po ali i tau si soifua, na awai le ne tau mfainga, lea o tusa ma le lua sul masina, o finau, sa noa ia o le a matanei lava o na ngā lulue le falaputonga, tau si soifua, ma le te fatuora e fatino nei ma lienga e se sau noanga le minsta soifua maloloina, ono po Simeon Brown ma ye fa malo ili asosia tau si soifua, hai ma se mtanga luenga o soifua maloloina ele nei tau noonga le lei uo o iai ma na sau noa ia, ele titi le ofo ma le si tango totongi o le a fatino ina nei ae maise of soani fa wau pea mo le fale le ya atili o le au au nanga mo ngase ngase ae maise foi le au tau si soifua tangai upenga sa fai langi mo le atoanga o le nei ripoti fai mai tangata ata mai o le soifua malolo ina o le mafaufau o le puli malosi e fale angaina e le soifua manuia ya atiaroa atoa ma tangata fai ngaluenga matupulanga talavou o lo iai latou e sili o na faina o anga fa matau pulingi o fai manga sengase solo vade ma fai na aire so saiete o le mafu anga leo le fai loa fai la waitele le la ee ofu pini kipe o na fai le asfalaile o tuanai Pink Shirt Friday la susu limo me lua fe lu sfuluono o nei fai loa ina ia fai a wala le lei e se se atu ai nei sa wanga na matamai le nei fai nga Pink Shirt Friday ili tausanga luafe suruiva in New Zealand. Ae fama wina na amata mai kanata ili tausanga luafe sufitu. Ise fatal noanga Pacific Mornings masitasi o ila atou olo ngalu lue. Awale tape ese ina o sawanga lena sauno ai. Motanga ta Pasifika ili ripoti umau mai o fama umau ngalata mai olo fali ai. E toa ono mai le toa se fulu o tangata fai ngaluenga Pasifika. Olo yei atu ngalunga e winga i tūlanga o lato ngaluenga. E afua mai fafita uli le tala fiangai. Ma anga le tutusa fa tangata fai ngaluenga. Ma afiai ngase ngase olo mafaufau. Ole au ngala o nei fala wiloa. E famena tuai na ia fai ala afua lelei. Mole fali leia o nei fafita uli. A wale soifua lelei. Ole atunu atoa. Lipotia mai matanga luenga e au ina lafonga po le Inland Revenue e to fa le au fanga luenga na fa malo lo mai a lato nga luenga matanga luenga ona ua le usita ia ma ua lato sila sila i fa matalanga al tangata e au noa masi au ala e te tau e au noa masi au ala e te tau ai o tula fono al malo ai maise na matanga luenga e tapu ona sila sila fua i fa maumongo si tangata e au noa masi mafua anga tala fiangai Mali se tau, oi la tau nei o Smith Nalawaid, Gina Thompson, Pudimpua o Fatu, ma Pimle Shama, fati a ina ya te sema luafe lusu lima, ino mai a su su enga falo toi fale, sa o la tau fisini ngiele nei fai unga e ala ile apili, fam sinunga fam toa mo ta mom ta upu sa unga luenga, ma lau fai ngaluenga, le Employment Relations Authority, po le ERA, ili vai aso utua na ima ele fama nuia ina, ona ole malo sir tula fono, e pui pui ai fam talanga o tangata uma e ui la tau te lei whaonga ina e ni au wala sese nei fam talanga tala whaiu o le fama oni e whinau e tau nu ul fai aina o le fwai tau le nao le nei vai tau o fama nuia mfa unga ai universite ma unga matata e sese pio na iai le nei vai tau ka le na fale awa unga mawalunga o le tamai tai o Margaret Keely na fau wina ilo na fai longa ma 205 ma le universite o au kilani Master of Arts in Pacific Studies ili aso fitu o mei ma fama aina aise malanga na ia fatu saina ili fatu pula ia o le fatu mawalunga wenda o le poto fa pasifika na le so fa tasi o le atunu o manganu. E se ripoti ma l'universite o kilani sao no Margaret o mea sina ai alani suiselani ma Samoa na muli muli ai o ia ma yona alala fanga i Samoa o lalo manu po tasi a maile ma Samusu ma ye muli muli ai i tulanga mai ono na uso matua ya Dr. Therese Lautua i le universite o kilane o se ala elangona ai le mita mita mi fasino manga fa vai mai tupuanga sao no aia o se le ilo ale le ile mea o se mana o ai se mea e fai i le matata fananga luenga pe amae a onga ai sa langona lava o le universite o le la sanga manino lea e so ai sa au fia fia ya wau na talu ai sa au fa aluina le taimi le lotoa a wa onga lo uso matua ya Dr. Therese Lautua mafainga luenga ya manoa maori mpaswika sa le ilangona ina lava o se nofuanga lea e mafayona o wawai na amata Margaret ipo kalame fa masani ya ukilani o le Unibound o se por kalame na awala mai e suinga lelei molo na olanga mai le sio sio manga o le aonga maulunga cho tele na le au palagi fafelo a ia o ia i le Unibound e se falapo tonga malosi o le Pasifika ma fa o Sofia Island fia fia e sa ili ili atili ona nafa manga no fa Pasifika i le Pacific Salis mo moli atu fa malo ya ila cha uma fa manuia ina fa wina mai le Nweste pa onga mtata isi eso nisila ili neiva itau kalenda fale awa onga kwa tato talafou ya tufasia fali wina talafou awalo sila fia manuia peo esamua sofila unina kirifia lai radio 531 PI tasio lua tasilua famo
1: 531 PI

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Walamala mani hawai ki pe malo le tonga tope ko Filipo Modulalo mai ongongo he amoni te ko ni hongful mawalu me wa fe wa no. Ko e ahoni foki I he historia o whailonga na e whakamooni ai a tonga ia pe mo e pureanga Britania ha tarite e whakakau mea, tahiva no noa. I e whakaukau e aho ia ko ia ke malui a tonga, me hono kolonia e ngahi mawhai whapolitikare ke he. Ko e taha foki o ngahi kawe ngai au katoa ngai whataha he aho ia ko ni, ai matai koloa ko ia a tonga, ai mo uilerei, ai nima mea a pe mo ngahi koloa pe he. Ko ia kuia e ngahi mesi umeia, o kufailoa e make he ai, ai ngahi ko ia e tonga, ai ngatu. Na iai foki pe mo ngahi kuo ngai a na ikai ngofua, ke toi ngahi ai ngatu I tonga. Ka ihe mahino koe ai whakakoloa o kune whai, ne toi whafoki ai ai koloa ia koe ni mo whakata ahono ngahi. Ahono to o hiapo, hamu sif, whapaki, kokai, o alua beo au ki he aho koe ia, hono kakato ahono tohi, mono folahi o takai. Whamonu atu ai aho, pe mono maongaonga ki historia o tonga. Kuo whaha he potunga mo uikoia a mamani a e nau hoha a ki he toi asi a e whakoutua ko ia ko Ebola I Afrika. Ko e hoha a whokia ko ni he ukune wesi ai mo e whanki whonua I ki ange. Pe kuo whopapau I mai ko e toko walongo fulu kuo nau osimate me he maha ki. Pe kai ko ia pe kau kai e ngahi keisia e wangiao whanga fulu maono o ku keifai ahono toka ngai, pea o kufatu ta maki foke a kina otolu koe o kufola watu ki he feitu uko ia. Koe Ebola neongo o kuhaha molofia, ka ukulava ke puke lahi ai ha tokotaha, pea ni ohofia ai ai halanga toto. Pei kai koe ape, ka ukufatu puai pe moe maumau, ke ngahi o kanikehe o esino. Koe si e mufoke o kui kai kapapuna, ka ukulava ke pipihi atu ia, me he ngahi huhua koe o esino hangi koe toto koe whaavai hufangai whakatapu. Kua tuku mai he pureanga lorotonga, ha polo kalama fo o ke whawhetongi aki ai NCEA I he putunga awe ako. Pea koe ngā unu e nia upe he he pureanga e toi lere iange ai ola ki he kahau, ko ui he nau wakai atu mo analaiso ai ngā awe ai NCEA na EIP e nau hoha. E taimta tau foki na ea ngahi apia koia na e kai ke nau whakaonga e ki nau toluia ai NCEA ka koe polo kalama koia ai Cambridge. Pe au kulotolahi ai kaupurea koia au kalani o nau pehe e lereia ngeni ki he kahau o e whanau ako. Kuo whakaha he taki koia o e wha e New Zealand First, Winston Peters, o unau fotu halao ke otometiki pe ai kawatu ai vale vale ia mihono wha ere I mai, o ka pauko e sitseni nusila ia, ke le sisita ia ke he polokalama kiwi seiva. Pea e kamata ia kia ai paanga koe e tahafi o kure sita aki me he pureanga. O kuatu whataha foki, pea moe fotu o ke whakatau whakafoki mai he pureanga, ai panke kiwi. Whakaosi pe koe taha kawa inga maari e oe whakaosi nga wike kua osi I he supa, ai tangata tonga koe ako fehi I whineanga nofo me he timi a Weringa Toni. I kai ngata pe a ene wa inga maari e mo ene whekau akilerei mo e toenga oe timi, kana ane whaifoki mo hatata o maari e. Ua hokoai a I kunai e koe ni kene o atua e eia e hurricane o mawahe aki a poini e nima I he whiau hi. Na I kuna a hurricane whaafitu ki he wafa, kautata o, na kawaia Deans, Barrett, Tosina Holo, Whineanga Nofo, Lakai, pia mo tupu tupu. Nga tanga pia ngongu o kokumai mektatole, a koe ni whatangu ke mungma, a orerei, ma wike rerei, ko au Filipo Modulalo,
2: 531 PI, bringing Pacific people together.

0: 91PI.
1: Nā rea tū tek, e rongo ura mai wā meneti tui kua ura ura mai te ora rua. Nā rea, tirutora e tātui te tuanga api, e ko te manako, ko te system te karanga i ara e canvas i tia epitomora e ki topākeni, kua kanga tāwara e kua heki ia. Te system e rua api i tūturu i Tāmaki Makaurauni, te heki i atu, te system canvas. I te aukatua ni, e iwa tawasini au api i tūturu, e taanga anga anaratu i te system ni. E irunga i te system mi tokoto au tau te me eriko tūkiria, te taipai aratu. E taanga anga anaratu i te porokaramuara e My Health. Tīrunga i rea tō ore kōti ara e te waito tō ōtoto, te re kōti o tō o vairākau, te re kōti katoa ara e o te tūmaki tō o e i tū i a koe ara e mi tō o mingi tika angamai mitirira te tū. Mitirira re te a programu ne ko te canvas. Inaire, i te ao katoa ne, ko te ao api i tūturu te tanga anga turatu i tia system ni, mate te ako e pāho, mate e ruara. I tara mate anga e ruara, e tara warunga re karapira piara, turatu tuatu ukiria tara i re, e re ratu i re kiruita i tara system ukiara, na ratu re i amania re ki a mate. E uti ko tuku i ratu i re tata i tamā takutaku anga re, e kia kumba kumba atu ki a rato te au tertiary institutions te au api ito turu ni re kia kumba kumba atu ki te aronga e ku te vairu o ki roto iria mi taro ki re e numero muni o ki tata i a rato ka ino o rato i mua ki rato ka ako oki mai e me koe ka release mai e tra upako kua tapipi o ki rato e ka apai rato i te o tua tāpapa o te au tauhira i runga i tara au system i te ao katoa ni. Noria, o te rai ria te taire i a tatu iri a rei i ta tatu tamariki e kia matakite. Taka kia mi te rira, ko tatu rei te tai e taanga angani i te ao technology ni a rei te rea, ka tai i re tatu. Mi a kura e kui noko ni, Rengi mai te tai tioki e, āreo ki te eko e te tioki rungo e taku phone. Ara o kia no numero i ira mena. O te pākau i ira mai e email. Me tatutu anga mai rao ki te tioki ki ako. Are tana, a ki te mama o atu ko e, kare te tioki e re e ti ao te aro ni. Ko te pākau rai rungo e te phone i ira mai, o ringi mai e ako nā rungo e te email ni, kua tuku e tōna email re mitra re no kōme e te panka e tutu no te ANC te runga akara ko e te au kiki aia te rāwanga pikipa amuni e te rea me tutu o mai rau e tuke re e te tutu o papa a akarang tāwa re kare no are no au te aro ani no trau pasiri a me no e mai tuke o akara e tan tutu o papa a no rea o ti rei rei te tai au rāwenga rei o te au kiki ai no one tō rātou ora angatara i te tāmana manata i te ora anga o te au ordinary people ko ti rei no rei e manako wau e tau ti rei rei i te ora atu ki a koto no te mea kua highlight ia mai ti rei rei i te epitoma i te pākeni te tai nga i tūkau i katoa o ki rei te au mea medical records ya. Ka tāwa e me medical records me kore e records i koe te au api i tūturu. Ko te au kiki ya oki ka oko ki rātu i te information. Iu ti rea ki te i meirea ka ngā tāwa rea ko blackmail i meirea tātou. E niet ka rea tātou apaira wena. Ko inongoro rau ki rātu i tō tātou information. Nai te utek. And tato akarunga me imen.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Walongo itina matangi lele ina otato tue sila faa ilungo peo le ele ne ya sifou. Faa talofa tue lipa ia malumalo Samoa o faa fonga tapo ima ima utamalawa. Talofa laba malo le saifu ilangi maa mao matafi. Usi mailo le faa fonga i telefoni o le asolua. Fulu iwa o mea lua felus fulono ale lima tolutasi PIPMN ya Aotearoa. E tani tonu le vanga faa upafaya New Zealand First, o le toi faa tau ina mai o le fale tupo o le BNZ, o le amafai o ne tau vaa malo si ai ma fale tupo te tele faa Australia, o lo faa tu ina i tutonu New Zealand. I se fono na faye au kilani i sifo le faa ingol vaa yaso, na faa ala wila aile ta ita o le New Zealand First, le a fionga vaa wasa mana ya wen St. Peter se faa pea, e faa tau piliona ta ala polo fiti mai fale tupo le ANZ, BNZ, ASB male Westpac o lo awinati Australia i tau sanga ta itasi. Na sauno ai, o le afa tau mai ala na vaenga le BNZ male company ale National Australia Bank na ia ta ofi ai le tafe fa avai ato tupe fa le tupe Australia i le maketi. Na fa alia fo ilte ita o New Zealand First o le afa so sani lato fainga fa avai Mole Kiwi Saver, ile awa oino faa nao ili faa saa oino tatawu tupe au laiti. Ilalo le neifu ufuanga ole afuwa ili malo le tasi le afe talae amata ili polo kalame faa malo si ole Kiwi Saver, mo tamaiti ta ito otasi. Na saunu aiva wabasa maana ye pa angal vaenga faa upfai I au kilani isifu faa pia, ole fainga faa bai, ole ama waini manuia mole anga ilumo faa nao, pe atu ufa atasi male fainga faa bai olo yeinei, e au fia ili faa malo siyo tanganta fai ngalwenga uma ili atunu u, ina ia le sitana ili Kiwi Saver. Na faa ni ili pule aonga usia aonga au pito tele ni usila, ole sui ili tulanga o aonga ili fuofuanga ili malo e sui ili faa ilonga ole NCEA, ole a faa solo solo malie ili faa tea eso ili NCEA, a ili liu isi faa ilonga fau. E fuwe mita upupatino I tutono ili lua tausanga, ole a faa mamafaina isuenga. O le Auckland Grammar School na mua mua avea maonga al malo na faa ala wilua ina suenga ale Cambridge International e sui yaile NCEA. Na faa iloa le pule aonga ya Tim O'Connor o le alangolonga ina le aonga le nei faa ilonga fau pe a faa ia lelei le faa atinonga ma ia tutusa I tūlanga o aonga I soo se vaenga. Ua faa mwe mwole minisa o aonga ya Erica Stanford na te faa la wilo aina te faa tupenga fau. E faa tatawri si iti o le poto maasani ili matematika te tonu aonga le atunu u atoa. E au fiai ala nga aoa mo aonga o so sani faa au popo mo fanya aonga ma le faa mua mua iba inga lo faa le tonu ili aoa oina o faa nau. Wo faa tasi lea pa faa maumonga fau ala malo mo se swinga lelei ma le faa malo si au ili matematika. Sa yei se tūranga faa le tonu I taimi ua alu. Na faa liel pule aonga o le Rowan Dale School ya Kalwa Sao o le matematika o se ngangana po le mata upule e maalamala maitanga ta uma o le lalolangi. Na faa liel se li poti fau la tamai le tūranga lo utuwaile ayo au kilani le tuwai o na nga iluma le itu tau se le ni maati na etitele pe a faa tu situ sa isi aititele o le lalolangi. Olo manino I lea li poti il malo si au kilani I tūlanga taurisa I fuwa fea alofani, livability, so otanga faa vao malo, global connectivity, le ono sa ia o whaingata, resilience, ai maise si iti aino anganu esese, cultural vibrancy. Peitai olo loapta ia ya tina I tau se leni, o se papu I pui lea ili faa tamao ai ngaina ato le ai. Sa unu ole ta ita ole leipa party ya Chris Hipkins, o au kilani ole ai pito I te lea lea I lea tunu. Mai mana o mia lango lango le malo, ia fao ngā te tau tupe mo le si iti aina ole ai tele. Ma le tala fa ai u? Ua fia fia le pare mia fo ole ati Solomona I talu sanga I tupulanga tala vau, ina ia ngā lulue fa atasi mo le fau si aina o se lumana I sili o na lei mo le atunu. Le filifilia Matthew Whale e avea ma pale mie se palota le pale mene le Australia na faya inai le sui to tasi sa la tawa o Peter Shannel a Govaka. I palota e luas fuluono I le luas fululua. Na saa unua pale mie Whale I le atunu ina umai al palota I faapea o lo ota umafai le malo e faa soa soa le lei tupe ona ole fainga tāna te mau ainga le nei vai tau, ma olo i eisu inga e ono fainga tāna mo se teimi pōpō ai peitai e mawhai ona manuia ma ola ola ai le atunu. Sa mo telefona ole nei yaso manu te leina lau tāpua inga i inga pulea i Maria Makelei te tuu, so i fua.
2: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeart Radio app.